duit ngestino wadyep bolo ngawong go lo durung nganti nyaketi Madukara sono kedadian wisata ngadang dalan wis genah nang golongane sombo dikepung makul bewangat nyekel gegaman ranjap arang keranjang tatu wae mati ayo.

iki yen ora kleru kaya walmuko. Iya kowe sapa Patih Surati Manggala. Kadang Kang Mas Wisata tekaning pati murugake bilan ora kena priyake becik. Ora kena elekake setakon desa gandeng Sram Hajo Melayu.